0: pinang ana ki sudulo bon sita me hala dak medical ahina na tu bang hala tu advance pick medical ahina bang amatsi hala dak tong se kot pen nilipan first aid nang pilo nang pi pen nilipan ne pe melo la 200 ka den pen bang ke eng pen ke puthot ni ni phi bang ke nili la long jam ke chon por nang le lo la bang so long jam ke chon hut sita me nili pinang an akisung son thak thak lo hala so ta me pholo la bang so ke chon hud bang ke nili ko puthot nilivam nilipana ko nang peso to that lo hala sohot ke chon bo mahut ama che hala sohot la last hini ke chon nang ji dolang la hini ke chon nang je hut anabang ke nili kabor ipen mane arnam ka chor dom pen la pen ke kabor ipik pen si la hini abang ke nili ke chon dun lo la hen lo nili ki sung ki phog che thek long ke
1: ile tum che than pon long lo la pen nang li than pak lar pon lo ki sung ka tora bang ke jum u la pasan si thek long la pen nang li ka che tong sta me jum hek la pasan nang li than pa chini pon lo tang te la bang so agem mate wall master game along kidun long pen hadak ki hai dun pen nangli ning ka rong labang so pu thaks ta menangli radio kar jo arar phan than baklar pon ji ma khai bi
0: ining ke rong alam chithan nam ji pulo tang te ining arong pikhan jang lo chithan un e pin an se ning ke rong lo athe ke nili labang so akim mang ke pen nang anar ni ki ding pen lo
1: kala
0: arni si nili sita mela puson pir theang kang pi pena ka pathu along nili ta chipate dun along sonte labang so kar i lama te labang so ning ki hang nili ka arni ding pik pen lo pinning anabang ke apor nang le si por nang chok si arna marni nang che don dun si labang so long nili chipate dun long lo lepen ka chipate dun pen sita me nili chipate jong jong lepen chipate chot lepu ka lidat nili sita me arna makang hon pen arna makang jin so pen lepen ke rada tu ma hir jume nang ki pidun pena jok nilipan seken anong inang palong dun lo la helo nili ningki arong ne alam ke lapen ke karbiang long arada tum an phan sita minili ninga klong pen suri suriya ki rupi parpik lo
1: mepik lam thesinang li than baklar pon thulo puthot tangde khip nang li ke ilitum hawar chot kali ilitum adet india pen ang tan abajar sinang li ke dama bang philo lasin ilitum hawar mate ilitum adet pen nang li ke dam adim hadak hawar kache prek la puson nang li kosono ke thek dam long ke khip labang so lam thesa minang li than pa chini pon
0: churulo ningarong pik labang sokar jupena pot halada kedam penilia prang si kacharli dam long ke lake discipline halada kedam penili ke thek dam long discipline lapen ke punctual halada ke thek dam long halada amuni da tum discipline pik kaching ki kache than pen cheng lo ki do ke thak ke chu ki jun lapuson sinilia discipline thek dam long lo halada pen lapen ke nili halada pen ang charli long lo pen nang an
1: nang li mahat jong pen than pachini pon lo hada ke do munit mate hada ka khai dum ki penang ana ki mi lapuson sinali thek dam long lo lapen ke nang li same nang charli long lo lapusi nang li than pachini pon lo tangte hada ka rada tum ke discipline big pusi nangli thek dam long tangte akhai pi nangli haladak nangli ke thek dam long ateng pen ladak ilitum akhai phansame pini ke thanpon kangtung lapen ke khuladak nangli ke thek dam long ateng sinangli dak matha ponji mate klem ponji labang so bidi same nangli ke thanpon kangtung dum akhai pi
0: lalo nili ke thanpon kangtung ke nili ke apir the thek dam long lo apir the long keng dong dam long lo lapen ke haladak amuni de tum phanching ki je than dam long lo lasila bang ke nili ke akabor i ke nili dovek ji nili haladak kacharli dam ason an nili ladak un anke nili haladak ka charli ateng pen haladak ke thek dam long ateng pen haladak ka chingki ke chithan dam long ateng pen se nili ladak se ta making kam ka che george phanili un anke bor easy lapen ke nili ke than ponje phan se ta mi un anke nili bor easy
1: tangte khip ilitum penang anke nalikai lamo lapen ke labang so sport ahin se ta mi pen anke chithan pon long lo puthot masap so nalitum hem tu nalam thes ta mi nali than pachini pon ekjima khip
0: a churulo nili hem tu nalam chithan dam ji pulo tangte nili choramen la ke philip teron nili tum osomar bang ke thom do arlo so somar bang ke thom do akleng bang ke pining ning concrete roxy lo lapen ke adagwa ma bang ke ning kan grehini lo lapen ke ki bca bang ke ning kan tro na lo lapen ke nili lokhai dolang nili nipi bang ke avilo nili korpo avilo nili korpi lapen ke somar bang ke thom
1: tangte ke ip puthot nili nangli phan karjipon gang tum ke lapulo nangli phan mate nangli kuma phan ke thek dun long lapen ke kumat ne nangli phan ni nang ka parung pon lapasona bang phu mate abang phi nangli ke jong pon kang tung lapason do ma ke ip
0: churupar piglo labang so karjupen pot jase met nilia prang si ki rupon kang tung labang so akapat thua hin labang so master games ana thu nangke japon lake nili prang si ki rupon kang tung lake nili tum ching hona sar don sing rong pi alangli nili tuma phan la pusona towar nangke than pon a pen ke towar nangke paklang pon lalo la

0: se alang li pan ni nga klong pe na ki rupi par pik lo alang li pini la puson na tu war nil tum phanang paklang pon pe nang ja pon pe puson te ni li tum thek sita me thek na ga son chi plang da jita hailu me ni la pen ke chini dun de pot ni li tum mang hu mang ram la puson se tu kok jita hailu me ni bon sita me alang li nang ki ja pon pe na jok ni li alang li phanang ki rupi par pik lo a ke hai don sing rong pi phan la pen ke adun thu ja se met la bang so khela a sport sa hi ni li phan ning nang ka parung pon polo tang te la ke ni li jir pi lo ni li neng lo pokhila ing tipi alang li phansita menilia kiru pingtung alang li labangso ke patthua hin ana thuni li phan jase metning nang parung o atheke nili bihek pensita me alang pen chelang long bihek pen ta major pison alang li pen nili sita me ke patthua na thuning hang pik ke patthua ahin ana thuni li ta penang ana ke thega ka chini do polam alang li chini pena joksi alang li nili phan ning nang parung pik pena pot ching hon neng pokhila alang li phansita me ninga klong pena kiru pi par pik lo la pen ke bangso world master games apan ja se met nang ke japan nili tum federation along ceo lo vinod kumar pu alang li phan se ta me nili ninga klong pe na ke ru paper pick lo
1: choro par la khai pi puthadang li than paklar pon thu po tang te muhejong nang li ili tum chingki che than bom hu nili isi nang kar judan long do nang li aprang ke footballer matin nang li ke football kapathu bang phi pu tang te nang li football kapathu bom pen non lapu athletic hin kache prek ke kosong la khai pi
0: athletics pen football po akachi prek banke lalo football po banke lage team event
1: kala
0: la banke kadu go vetum ta chini la banke team pen se pathuji pon se ta me athletics ahin banke lage individual matang te lage ime thang inudvet bang se lage pathu nang ji
1: kala
0: do athletics along ta team event budo ji la banke relay race pusi pudam ji hala phan banke la banke bang pli se pathu po la lo jo la si hala kachi prek ke la hen lo team event la pen ke individual la hen lo kachi prek banke hala team event football along ke pathu bang banke kachirap siroi la puson si doji inut un elo bo pulotang te a ball bang hala inur phan pider lo bo pulotang te hala bang pon po bon sita me athletics la individual la game along banke la pukali da ji un non un enon sita me inu vet pen se che song pon nang pohla banke la hen lo kachi prek ke
1: tang te khapi litum penang an ke chathan pon long na likaya la mo la pen ke nang li la bang so world master game along kachi pate dun aputhak sami penang an ke nang li than pa chini pon lo tang te akhe pi putha nang li phan ka chuning ri alam the ke la pula nang li non ki thurmi owe ki mi la pen ke kapre ka prek sports aning ke hang abang phu abang phi sports dot kale kapre ka prek asai aning ke hang abang phu abang phi saru sar hang atom phan sa me nang li kopi mate koson la than pa chini dun ji la pen ke bidi ke me koson la nang li ki pi pajer dun ji ke akhe pi
0: nili jase met labang so alam the pena pot nili ki than kang tung ke lahen lo aprang sini lo ove ki mia tuma phan nili mo ha jong ta ning je at lo ove ki mia tuma phan nili ki than pon kang tung ke lahen lo ove ki mia tum non malom ove ki mia tum ke ake thek ason do pik kapathu hi na na thu punon lo ka charli hi na na thu punon la pen ka prek si lo puson anu tin se atalen ka prek do la si ove ki mia tum komat ne bang ke sports ana thu hi aning ke dok pik abang jong si do pulotang te hong nang bar no la pen ke nili tuma ke thega son an nili tuma ka chinia son an ke nili tum kai ke se ta me ke than pon je phan nili tum ji sik ding si do la pen ke normal om ke sports ahin pen se ta me penang an woreng awar sai phan ke churi dun ji ba woreng awar sai ke palong dun ji phan se ta me la sports ahin pen bang ke penang an awar sai ke me do la se na ovi ki mi tum penang an tum kapur hi na thu pa phi pen se ta me ke pathu hi na thu ka paprang dun na tum jong si pini do liputang te wang non hong nang bar non la pen ke ladak na kachini ne son anjong si akar juji do pulotang te nili tum phana ar ju ta me nili tum than ji kai ke si ta me chi sik ding si dolo la pen ke si bang ke sor lo tum phani li ke than pon kang tum jase met ke la hen lo penang an sor lo tum nili sor lo tum han ke than pon kang tum mane penan ke do tang tum phan jase met nili ki sum dam kang tum ke penang an sor lo tum penan ke do tang tum penan do tang lo pulotang te ke pa phi hup ason si ili tum thek long india a culture long bang ke sor lo pinan ke do tang tum lo pulo tang te a pinan a bear si kai ke se ta me do nang ji pula pu son si india a culture long bang ke do la pen ke pinang an ili tum kar biang bong long se ta me pinan ke do tang tum lo bo pu te hem chila na nang ji osomar chila na nang ji e pinan phan chila na nang ji ani pi hu po phan la pen ke la ka du go ve family phan ke la na nang ji la pu son si do bon se ta me nili ki pu dam ji po bang ke la hai ka du ko ve chila na nang ni pu phan kali hem ta chilana nang ji osomar chilana nang ji ichor phan chilana nang ji ni pihu pol pen ke don rap ka do ko ve phan an se ta mi chilana nang ji

0: jeng pi punon lapen la pusona thase grong chu punon asona sondu u lahai hin kethan atum ka ve potong muni atum pankre ve ma mate kachini ne potong lahai hin anat ke odam de ma nang hin pen kopilo ki pudam
1: isi nelida la sahin mangena experience long la nelimithang bai tum a k a folk instruments mangene nelida cherot long lepin nang cherot long le pin na ngathim bangela polai sia bangke a hormuta ke long thai da sung o ben a hormuda chitai tum ke charli nang ja dim da ave eke than bang ta ave la loi khiniang bangke same hola so itum folk instrument bang rim re si non modern instruments bang si rim pathero se non bangke hola folk music bangke non ba din ben le pangbar lo lang tepe hola tum bangke mi mi ason same non itumako karbia ke ba karbia folk instruments itum lapoko akimi ason ba plang thuji pong tangte etum fusion music ason da klemme la modern instrument ben folk instrument etum pangwi si etum alun ben ya lamba arki hayo stame salami nang po fusion music
0: lapo son klemme
1: lapo tangte etum folk instrument ba folk music stame nang reng den bom po ka auve auve
0: ile tum karbi karba ka tum hapu sar phisar pen ki odbom instrument pulo ki thi kar deng hormuta jong si pereng ji pulo tangte karbi non ke dobom awe bare matum kerot ki thip ka chiniya tum labang so aputhak is si ka charli adim ki bi ke kenang sot punang lima tham
1: ke panchelang dam ching hondam pulo tang te lagya kenang sot lo athema di tum non culture hi non le chepa the pon bom son thos itum folk music na ta chepa the pon bom ni itum kilun chot kali stame hala itum kar bi krong chui ponon ba kumdeng dong ponon ba chengso ponon la hai hui stame itum pareng pon bom ji bute itum ke charli adim te si bi pon kok sa ke meji lalo pulat tang te non obi ki mi aphan stame joy ek po thema la tum charli adim long lok po ta se mo mo mo stame la bang so folk instruments stame reng pon bom po music stame pu nang chan pon bom po
2: ji pu lam je ki jodang deng aru ja prang puthot inut pana se puang deng long pen daniel independent kilon pon adun tholon je aru ek sena alun alam theke amu

0: tia ke hai nang li hin pen labang su armung ke ro lage ju me pick lo lasi nona bang ke nang li lam pa che thandam senang asap su nang li non ni li ka chinya teng ke dimapur long si nang li music school along la hai ki thip ka deng ke ro la hai armung ai hui nang li than bo nang li hin pen nang chini tha ko son si nang li dimapur ke li rok ma la pen labang su frank ke nang li music ahin ka charli ko anang deng si ke le loma lapen ko pipian nong e si long tang loma lathi hek pen redu ka ju awe ki mi tum han than pa chi ni ji
1: ni le bi hek arta ningkan troxi a hut pen si ning ke hang chi chi ni lo music na lapen si hem ni le tum pen si la pu guitar ke rost me simple chord ke ro cheng a chord ke ni le a d e hello la so la pen kero cheng pen alunta kilun cheng ke living below in this old sinful world palun pen sinili charli lo la pen sinili pu nang charli bom se a pi pe jo pen 1993 yanin kan pen ke music an mo thai ko son si ke lang nang jima ka por hi nang jima pu tuma korte milton terang pen sinang than pon lo la long pen charli dun bom se a pi nili skulang deng chipagun si Christian Higher Secondary School ben chipagun si Dipu Longpen College bangke nili Patkai Christian College Dimapura long se hodak si admission and dunwa hodak nili ning kan hini ke do hod la PU in music pudo church music na theory la pen si nili ning kan hini a course klem dunwa la so phi instrument na sta mini western classical bo guitar na si hodak chari dun bomlo la so phi si nili Patkai penang un si a phi methang hem chebang thulo happy hem do bomb stem in lipu o e that's it internet pen in along dam pen la music sheet hai hai pisa hai hu download chukri pol hai pen sa ko pu chali bomb
0: na li chali bomb
1: na li chali bomb long tan source hai ke la pol ne le athemat personal teacher ke vedel
0: la vedel la
1: ai ama se la pu internet pen ne akira pen se la pu chali bomb lo pen video sai lang pol la pu ni si ni chali dun po
0: la pu son se na li klem
1: la pu son se wang bomb lo ki 2007 an inkan ne li ning khang nang thek long pen sin ni ik sa me guitar ri hum nang pilo pen la phi ne pai pen ne po sa me coaching hon pen sa ko guitar ador sumu chot
0: nang pi
1: foreign guitar bang yamha guitar nang nam pi thulo la pen sin ne li 2007 an inkan ke trinity college london pen si grade 5 pidun cheng lo pidun cheng ke nervous ta dolo sabo
0: asa tu hala sur ba ke
1: shilong ala wan sin ne exam nang pidun lo
0: ta hala bang so ang thek nang li pidun det pen ang thek ke klang ko so
1: thek bang ni li chima thalo meo ida jibon bus ta me ni li jundu ke ma tha dam pen abisi a rezal bang nang ke me thuge aki merit merit pen se pasin lo la so phi 2008 an inkan mang ke grade 7 pai pi dun thalo grade 7
2: anu sampor 5 to sach team ki chok polasi akashwani guwahati mahabahu pen kar bhejai me ke pini la pansi kanton iglo do me thakme kurang thu

0: brain along an dam po la son thot si brain bang pu pen signal nang people chulang long an chulang ka pawang la si la kong also ba la so also judi la chulang ing si bom lo pulote la signal dam bom po ko an ma kang sip la an lo brain ta signal nang kipi pa prab ji je non chulang pinang po also phan ato so ke kang chilo pu chi ni po la son lo pulote chulang wang po la si chulang wang wede ba mane mana ki pudun tumta doji je chulang awe pachunang nilo wang welang pachunang nilo pula son bang ke klemang nilo kong el ka jot molo plote ghonta ing siang bong pensi la chulang long kong el so phan bang pang sip hit nang po la son le batai hini batai ge thom la klem lo pulote wang da prang inke la so hut bang ke je kong el so chulong le pin lo ba chiru wa re lo ba chu thek the de puta doji la si thang ma tha nang ni ka jot mo pen je chulong phit nang ji ba cholong phit nang ji pugali la apaya chulang long papang si bomoy la so pen si lapu asap sap alang thing son wang bom po ki chenga ko inke la so kong el so bang si bom lo pulote ni niang bong ma si chulang wang phit po
1: tang te doctor la osomar apietum a ogring no da ka hut chulang pi ik me ma la pen chulang pi bomahut apietum dowai chumi ma chu ignol
0: osomar apaitum aokring no dak ahut pulote dowai ke chumi la pen ke aokring no dak ahut puta chulang bangke pachumi non kethan pachini ba guidelines ateng pulote apai bang hepatitis b le dokok ba hiv ba aids ke so dokok tang ho ba apai bang tb ke so dokok puta me thang ki sungave chulang bang pachume lagile achak precautions enang po non son sing jampas year at lote mask kup nang po la pen hand washing hand hygiene non ari chal sam pame ba lang hai hu ching lu at pen si oso phan bang chi od nang po kapachuno pulote apai bang cancer ke so dokok ba cancer a therapy bom pine chemotherapy and bom tang ho radiotherapy and bom tho cancer do wa chop bom tang ho pulote hala so hot bang ke nitum bang ta pachunang ni pusi pudun don la si la cancer ke so ave pulote ajat a ke so le do putame chulang bang ke pachume
1: tang de doctor la chulang ke pachunang ji ke kon anapor a pc pachu ik nang po
0: chulang kapachu bang ke moheta chethana son ka jot mo pen ba ama hang ke thek pen ghonta i siang bong pen pang cheng phit nang ji pulo la pen ke la so phit pen ghonta hini hini ba ghonta ke thoma phit a phit ke pachu nang po alni si long ke kom nai pusita batai nel kep ke pachu nang ji ako kapachu bangke ihi pachu det lo alom so pen ako ihi pachu det la son kali ihi pachu pangcheng lo pulote ke kom naita 20 minute ba adha ghonta la det si ihi ako beleka hi pachu thunangji pipot mai tumbang la adha ghonta an pachu nangji ba pipot sil anapol pachu nangi ma pu bangke athema chulang along hini a type do la chulang he isi bangke nitum pupo full milk inke isi bangke hind milk full milk pulote la false kichu ke cheng lo pulote

0: tong an signal dam po brain pan non signal dam elo je non chulang nang po kong also bang kang chill lo inke la son thot si la duita hormone same itu muhe che than prolactin pen oxytocin bang tame la chulang bonai bom po tiar bom po inke oxytocin bang ke la release po mane chulang hong an la pa bang po so pan palong po Lasi la duita hormones pan bangke judi tum stress long do ba ke lack long si do ba anxiety do kok tang ho lalo pulote la duita hormones ke kam pipelo la tum bang inke la son thot si a jo judi tum bang chulang chipi bom la det pen ke oso pan kamatha ba oso ang nim oso phan che thek long la hai pen pulote la hai hormones bang ke active po la si kaita la stress free la pen ke lak putame me ke jang long le ke lak ta do do la si la hai hu pen a sub o family support le do pulote alom so po la oso kong el bang phan lang pi don pulote a pai bang mek ta jang long po ke lak kom po stress kom po la pen ke kichu kichun bang ta lang don pakanang po la lo pulote la stress free lo pulote la duita hormones bang active po
1: Tangte doctor apiatum chulang kipiahut pipi loke chu iknang po
0: apiatum ba apiatum chulang pibomahut ke kichono pura holmu bang ke ave puthe non akai itum thekam long ji normal delivery do ba achaktum bang e cesarean korinang koktite la se normal delivery pulote nilipudam po je oso jotmo det pen apit pulote kicho kichun bang ke anma ke anchono pima kai normal ke choson chono a thema non itum thekam long lo rongalom tame ba dak even dak town lom tame oso jot modet plote chiklo jon trok an ki uplok si chonang ji puji bala pen ki ingti cholong le puji jang thu cholong le puto ji la hai ingti jang thu ki uplok cholong le la pen ki uplok ke cho plote a pai bang na si chong tung pa la si normal delivery plote kaya teng jot modet pe oso mahang thak det pen chu phit ta cho ako chonang ji ko an ma ke cho la an si chulang ta ke ong po ana bang chu onang ji ko an mal la chun e tang ho ba chuno tang ho pugi putum tan do ji la bang al chunang ne la an kaya teng si chunang po inke cesarean tum bang ke doctor tum nang puji je hopta e si ba hopta hi nian ke an kang thel son le chuno ba pine ki up chuno puji la si la tum a direction na teng si ko an ma hopta e si ba dos din phan la hai chuno chori pu hol mu bang follow tu nang po la so fit bang po te normal kaya teng ko son ma ke chu la so teng cholo te choklo la si la so hol mu bang ni lipudam je je rong alom do je chono ba chori chiklo jon trok an cholong le ki uplok si chonangi pu bang ke la bang ke chok che kai ko son ma chobom la so teng chu thu thot lo te choklo
1: tang te doctor acha gao somara tum ge la chulang ki pinang jia pora hut a mek jang lo titia tum ta dodo la si la sona hut ke kopi lo claim ik nang po somara tuma phan a mek jang into blood nang jima mati mo a mek prang deadly pi ik ta chok la
0: a hut pe ritum thek dam long long a mek jang lo tang ho ba ghonta phli ghonta pho mek jang re tang ho ba a jo mek jang je mat analo ke mek jang lok tang ho pula son bang ke chok che lo mo het ki pu son anisia long batainel kep ke pi vek nang ji pu son si la si a pora polo pulote ing thur pen pat chu pen a ko mek papa jang thulote chok lo
1: tangte doctor ajha ga pie tum ki achulang aveda titi la pena chulang komri titi tum ta dokok titi la si la sona hut lactogen pirong la pen pinang kok titi tum ta do la lactogen ki pi kemi mahinoma la pen lactogen pen la chulang ki pi ka che prek ku pi igla nang lithan pajer mi ingjim
0: ajha ga pi tum ba pai tum la so complain bang do ni tum long ta me bang pek la ison a complain pen dang ni tum opidi long ta me ni tum kai ta la so na pai tum bang bang je chulang kom re ba chulang ave te chulang kom he kama ni tum bang lactogen pa cho det lo tang ho ba pini chai nong ka khir pa chun det lo tang ho pula son do do la si lang dam at mo pen li tum ka chathana son je ignut a pa ignut alo so pregnant lo pu pen lo te gu tevi tum whole body changes dam ji pen la pen gute signal gute so brain long dam po brain bang prepared po e bang phan ignut apai ko son ma so so kong el so phan mo am hang thek det ba jot mo det te ko son sikapareng ji ma la phan ke soft year at

Lasi komane chuti chulang avete pa chulang komre pulote first bank counseling pinang po je mathari nang chulang do counseling long confidence pinang po apai phan athema ko an ni la song bong ke first time ba ke cheng si apai che plang tum ta do lasi la tum bang ka phere do kok te tek ba confidence bang kom cha te tek lasi la to han bang confidence pinang po je ni tum da ke lasi counseling si pipi lo je confidence pipi lo je mathari nang ko an ma usophan ke nang ji an ke nang bang long chulang do lasi nang thang ta mathari in ke kapado vel ji pulote usophan pachu vel nang ji la ke ghon ta hini hini a phit pa ghonta ke thom a phit ke continue pachu vel nang po lale pachu vel ve lo pulote kom back po secondly alang judi stress long si do kai mata ni chulang ave ni chulang ave ba alang adung a right kai mata alang phaning je velo je chulang ave te ba a chulang ta la son le pula hai kaning je tum do la si la hai lam ta ajunang ne lo anxiety hai anang ne stress anang ne la pen kun anke mek jang long aling ta me jang nang po la pen ke kichu kichun ta me chipa me sen nang po lalo pulote chulang bange do vek po la pen ke isi bang ke chulang pa do ji phan bang ke night feedings ajo kapachu ajo lo pulote mohet pen ili tum ka chethan duita hormones prolactin pen oxytocin po la prolactin bang ke ga chulang ka bonai la so chulang ka tiar ka bonai la bang ke ajo si besi active la si ajo judi la so kong elso phan judi chulang pachu velo pulote la so hormones bang la amlo active po la bonai opo chulang bonai opo inke la bang la so teng si la whole day ta me la pusi chok det po la si ajo ka pachu bang la pen ke la stress bang enang ne inke la kicho bang chopa me nang chi ako ni tum isi counseling pidun dun je nang kong elso son thoma hol mu lang judi chulang chu det pen kong el judi ghonta hini ba ghonta ke thom mek jang isi bang ke je ani si long batai trok ba batai nel kapan phi ing la pen ke la so kong air bang avit gen bom lo ba the bom lo pulo te thang ta ma thanang ni chulang ke adequate lo so kong el phan ko an ma ke nang ji ke dolo la si la son thom hol mu lang lo te chok lo ka phi ing bang batai trok pen batai nel kap ani si long la pen ke chulang chu de pen ghonta hini ghonta ke thom me ke jan la pen ke kong el so bang a vit bar hi bom lo ba ke bom lo pulo te thang ma thanang ni si la so counseling bang ni tum pi tu la pen ko ma ni judi chulang a we pin dang ho ba pini kom re pulo te any time dak nitum la dak difu medical college nitum la department of pediatrics long wang mi dak masi nitum counseling tapi dak masi nitum lang talang chulang do ma ave ma avi pin ba komre pulote nitum bang non ke adowai hai huta do la se la hai bang adowai hu bang tamini tum prescribed un long po ba lang tum cholong po la hai se tamme la se judi la sona problem tamme do koklo pulote nitum long wang mi any time ta la sinon itetenialam nang thanponji do lakhe kong el ka jot mo penlo pulote chulang bangke ghontai siang bong si pangcheng phit nei chulang ka pachu bang la son thot si ghontai siang bong pangcheng pen pachu pen ington koklo inge pachu thuthi dat lo pu bangali la ghontai siang bong pachu pangcheng lo la son thot si ghontai hini ba ghonta ke thom ang bong bong pachu len nang po la son lo pulote chulang ke bang bang prap chat po la pen ke jo pachunang ji ajo ta me continue pachunang ji mohet ka chithan ponson hormones hu bang ajo si besi active la son ajo pachulo phulote abisi chulang wang po la pen ke kong elso judi the bom lo la pen ke ka phing ta batai trok ba batai nel kap lo ako me ke jang ta me ghonta hini ghonta ke thom lo chulang chu det pen phulote thang ma thanang ne la pen ke apai bang ta me stress bang enang ne la pen ke ke lak puta me sang nang ji la pen ke ki jo kichun tame chepa me senang ji aok pran han ka ta chelang nang ji safa do nang ji ari tame hand washing chal sampaka nang ji kong elso che ot e prang la pen ke lactogen mohet kaning je son lactogen a chulang ave det lo ba chulang kom re pen lactogen pacho pacho det lo ba chulang ave pen ni ke lactogen si pacho det lo putum ta do do la se lactogen long ke tum ke cheng si ka chathana son chulang long ang ton ko pipi ma oso ke the ki ding ba ke so ki un e pen che pa jok nai phan ba ari pi che pang tang ji phan a phu ta lok che pang chu ji phan ko pipi ma ke do ke hala hai abang ke lactogen long bang ave la si judi oso phan a phu ta lok pang chu ji ba ke so ki un e pen pa che pa jok ji ba ari pi pang tang ji ke the pa ding permission ji ke la phai

0: ba budhi atik nik pupu hedin labang ke koson sin ang litum knn
1: lapulo actually cricket ke si game plan ke kenang shot pathu thia prang koson si nangli phan ma phasi bet pa betting ba prang ma ma si fielding kona si set nang ji ma ma si pa bowling ba prang ni mal hai ke isi team leader dopo pudam bodi si fielder lo pode captain si pupo captain pen jene ba international level ba honglang nang pre coach dopo hai non son dake team manager dopo ma tum ben chingwai po ili tum bang mane la phan la an order pa betting nang la phan la sohot pa bowling nang pula son chingwai bo mane isi team spirit temra pet pute penangan ke chundet la la puson se nil tumbang ke mane strategies ba apply pon bom diti
0: tangti nangli tumalong kumani abang phu ba abang phijong si cricket ka pathu ka charli jian ning hangdo pulote nangli tum la tathan pon ikma
1: kalang penangan dolo non son youngsters pus pu pe owe kimi la ke charli cheng cheng tum ban alang tum tame ke pathu jian ning hang ek pu po ba sar pu po ha pathu ning hang pu ni tum penangan papa chance pi pon lo penangan pathu pan ni tum pon pon lo alang tum tame chepadugi o ajhak tum pudam pute hong pen ke bang tum do nani walong koma ji pen nani dong mukak pen bang po player hedi alang tum pu po ni tum tame un ani thanmon po pathu pon la lin ra po la pulo jo
0: tangte nangli cricket pen apar kapre kopinia sai ke klem la puson na do iklang
1: la lo cricket pen kapre ke nili actually ke cricket da claim na hela so prang ni si ni business da claim o tane company long da claim plus ni limithang da me si ni le bor idun bom la pule ni li bang ya ke mang mang ke li arta jum hek pen inu munit chimaning tung la pusol la ama si ni li ke claim jam pe nanga na kam ge ni li ke class 12 11 la solom ben si mane si kai si vet si tame churi dun wung jat pina ni li mane kam tame pe nanga na kam tame ke claim la pusol na do he la pen music na tu bang da ni li pe nang focus lo as a profession mate as a whole car yanglong arara tumange penane as a musician businang chinile singer lunse po businang chinita hypo tele tame si ni luno pu bondaik bom talking bom semarik bom pola pu video long tame si ni check lang dun jai la pulo jo
0: melo a hok lo nang li puta nang li ke inut lunse po karbiang long ang bong pen ke anong ka che thang na ya bang phulo la sila so pu thak se tame ili tu mo por me sen na hut sing chingki che than bon na
1: chongji
0: tangti nangli ko ana por malom si cricket kapathu asaya bangge ke klempon pon
1: nili jasemet ke la pulo time table abi hok per le but la saturday sunday weekend hut pena na por la puchi pipo at the pen ha earning saman pathule ti de dalo ba la so hut jong se apor abi li pute lage pathwing tung ong hut li pute dak la nili tum adung la go boys feel along hedi nili stami ada baji pho truck pen la pu dam pa dak jer po tu men chetong go pathu po ola la pusan ni tilo
0: tangte nangli tumla cricket ka pathu pen ko pilo ali ga chelong ke
1: jasamit ke ali puke pudamet pute hisab ma apla pu pute ali ga ve ahok lo tami isi ning hang la pulo je cricket tami nili ke jasamit ne nili jung jung answer si nang thani pu nili bangela pulo ali phan bu bangge nili ke kicheng ban tami ave ali phan log bangge nili bang ma tharam de uthe nili fitness bang first thing menang po la pen second thing bangge nili cricket pathu ning hang o la pen de angsong anchipali di phan bor io la phan lo second mange third mange isilo je itum cricket pathulo bri isi environment create long body je kisumana munitum non son ove kimitum drugs pen cheng lok raki hormu ko ani kirim tum dopik laso ki parim de ji phan ke belega long involve nang ko de kisumana nge do lo he non son cricket long involve ek nang ji po lama we football pathum da me kapre kapre ga dim no involve nang po lalopote non ove kimitum da me ba ke charli ji aning hang tum da me penangan dak pen apport me padami long po la pente isi apor kepadam budet kali cricket nang pathulo pati isi team spirit talong la pente nang penangan hormuki charli talong fitness adu po non son mane nang cricket ke pathu pen ke thek ajok nane dsp ke man la puta dolo la pente non jasimet la army tum tame non battalion long tame penangan cricket pathu thek tum dado football ke thek tum dado ako even nang cricket pathu thek o lo plote isia kota dodo je nang nane national level represent am lo pute non son sports kota pen tame mane sakuri long la puson do la pente kapre kapre cricket pathulong ben dame nang jirpu me sen chelong lo pute la sojir pu ki me sen ben isi bonding long ben dame business da make them gra pet up da do la pente kapre kapre mane chethano de ding up hai tame la lo isi example bang ali pu bang niri jung jung chini bang la pente munit tum ben da cheba me long bo non soni lige no musician artist ma jodi benang munung rada thing no klang oi da ta thek mene tame sports of feeling wang lo blote nilige as an artist pu ke chamata thelo anutin mena chinki phunang po anutin men da mane isi bonding mang mesenang po la la pulo jama ne public interaction da menili tame penangan public tumen mane kisung ke boy punon ajat